0: Wakar kata kertak min jemdil dinjik juzi yinbi, jayung wujji lhikcum jendir gab sambah bewi dajur. Xi Jinping jie chemchung gongpir lhobzhung dang, laglin tarxin xieba dang. Chunay yungni, gengi chemdik chabdil luye xabi gojig lakhtar xieba. Jemdil dinjik xiawa nandinji bethi, chetil tobi chemchung xabxi jemdil jenjinji bichil tobi peji lan gansung xiechil. Sorongan yang juga nyentin kong, orkila nyentur dini, orkila longchen jie sojib dang. Sangsi menggo kong, stamba darji kletak zoji rojib xibi. Walakir kadag hrtagmi, jimdil dinjik zhoji yinbi, jayong woji, tkizum jandir gab sambah pechir yobi. Nangdun dang, charchin siamsil dar. Jig, daluna gengi chimlik zhizhuk gen gu zambi lu yinba dang. Jachi mamang mangcuji, zhonglim jimdil dinjik jen dhi torndag dang. Dengjig yarkil tila nipan donba. Jimdil donchin huangguk tila tenchin jimbar mgirti, tangdi kapsing shigbi lhirtsumirti, lam shibar tankil shiobi. Jachin chigtukba namji, lam tangjilibi jimdil dengjig shugji zhuxia natan zungi. Ani, jenshig samshi tig tangga chapsirji langshugtang tanggi badang. Zhuxia mbirta tunxing, zhuxil nata samba. Cikjur wab chikhing, jirtsiji pichichi danba. Tsuwi nyongba samu tangshin ten zhigi hiang, yin zhi tongli gil marung. Sima, jandar ji kaa dhe yil, zhi tsuk liri susi tanggi zomrig la miba yobi zomba budag yin. Zhi, samchi dhavi di tsul, nishtong nirzhig li, jada sambi ci nirzhig nian ni, nishtong nirzhig li, arda jikshig bi ci juzhi nian ji nguan de samchi njur gi. Nga, shargi nam zhang, An tangpu xig, xiarga la zibzil hang yig dang, gor hrtung a nga yin. An nipa a ni, xiarga la zibzil hang yig dang, gor hrtung samri yin. An samba xim, xiarga la zibzil hang yig xig dang, gor hrtung a niri yin. Plishung samchi bje yul, xiarga la zibzil hang yig yul. Zhig, tongmi damtun xiongwi plishung samchi tig, Tsongun orkil longchen ji, zhilajil lamtun ji, zangkur ri, za bambi nimi, lintan de jirindun xieba dang. Tsongun orkil longchen dang, amdu nianchen ji, genchen jirtak dang dang goji yin la. Lomjig la xiarga tomkin tamchil, gongsuk dang danshi xirti, devtin ji, sulari jia nombam bilachir yol. Abdin, samchi fkar yil, tankil ji yigisim nang de, somi fkar gi. Gerni xiamsir darin. Samchi junjig de rimang dang, dreshtig angchang, lekong suji mang sawar ngolgi. Dreshtig xieyil, jahi donjib dang, dobdan jia, dabzang zhoma jiyin, kapar angchang xiamsir darin. Tsorungun jangzhug nianchen kang, orkil nianjur dini, orkil longchen ni, nishtong nirzhig li, da sambi, cim nikhnin.
1: Арын яг хэн батна та гүнний нэгчи яваркер хатгар тагмаг нэмрэл дэнч жож юм бэ жанг өгөлсөм рандер гов да чивс гэн янар та да чивг нэгтэн а гүнний тонга дэвжин дэ а дитап гэн аян а ленцний нянгу нэг жачи ням кын гэн аян зургла ми ба тан жоо юм кэн на харжин дэ а чу игсэм гэн а даран нэг нэмрэл дэнч тан дэ яо би жоо шах танкл чанг лам секуну зуин дэр на чука Redna, terang ke lensen di nengah yang ngaji dah cikirjin kisanan dah ke di tang nampak kentang muncuk nyam jogusa tonong sya gusa andi korni yang cina nampak tak harusan kini kerawala hibshari hibshan nere yang na hibshari nundunya tu bau sya kunder ke cipta ke ciptang datang yang nyan nere. Dena terang ke lensen di nengah ngaji tama lang kur ke arkor tang dan ni arkor lang kur ke tak cik ani sik sarwa yang na rilum sarwa andi kur ke jin kiri yang ngaji nyan jui. Samdani na dama lang kursi kundu chimuz giri. Dama lang kur kuna dala jiga shkakaqtan nyangna natin gara yog. Ta tangsang gaga chubchan sukhga kurgindi na dama lang kurnda gunkan hajang mangaz giri. Ni matzika dama lang kurnda tang reyda tangi anyugunzang tang nyangna ta jyotun yang namangaz giri. Tiki yog. Rechara dama lang kurnda nsonji na cheta gaga chubga ta jakubga mamma chamkana sukhandi na shiht

Dinaa yarka cawa chewi rikamdi yung jarngi gangdu lankuna wajagna nian ka chegisikuk. Dinaa yarka cawa cheerka war gudangargi kung tamburub jabi lankur di nyami u shagirgim dawarin jirsabi cawa chewi korig nandali nang arjindanga arngizi mongwasigla barkim jongla watang tim chungsan tongche tong zabji bisunga dini yung chichir tong tibshinne udenjig tong jewi nyenkan jonglawi jachi kalawi xiamjer ngirzitik ulangkur nongtan jorki buzab gisik xichig kangri isi jina ologsuk chuga rikabari ologsuk rikabata yang ologsuk chukura ologsuk rikabata niga ulangkur namjag na yang hachang ni kache gisik nani kangri isi jina ni mechari mechan da yang ayarka ulangkur namjog manin gisik xisim kangri isi jina xisim ina tanchir ki tongshari танчир дамби тунша тагызуга кыныг жангу тир кортарала ти ханчикда дахт орчира жашимри тажиги жашим печенарасыже тандагы жиг нянгура таг мотом хучужула омпркар тарган сонаян хачин нянкачигс гонг нянкачивер нерзин датгар улангкурна тахтан инжуг барунгте хуерна мечанов жертингдык шернимч барзи шиепшир Chosin thunbi uq ulangkur ji rgu rkarmab jila jamna mecha bini nga sabatang rjintung ga barki lawe ngirzila tatung rchagdrin nang dhulga pi nyanggu ulangkhtur tang bawi tagzi sondi yo pi Chosin thunbi nangkhil ji nunghi gluwurt jechir sondi bibatang giba yangtana mekhur wala sugag nyankam yungsi gusguk Tani yang chu dhigjang zhongqir, yafu zhongqir waftin todum jiga lidim mannaagibshan na da dhashin bichi la suwaag li nangayang changjin diyo nukur ngirzi nyanka chenbu yu nukhtabka ngirzi diyarik changjik garsik la khani na jachig zhibji tang jachivar namuz ginsiko dhosun thunbi yag charching oni changjin la yang dan di tsalindan thunbu shinda ting longkur nangda dhosun thunbu njirwa ta yana aftin da tingi mbar sawaag ndag nyanka yosikuk Kaabir tanga loogsoog kaabzee laa suqaaga liiga loogman dipi daag loogdaga tunzi ndargan suhna yang loogman bartamga joni matsaga taanaa loog jayda tanga meekhoorig nisli yang tunji yosikog chewlik tanga loogu kargiag derchiga khaydamra yana mkhil chakil laa suqa janja suqyang barkhil irg daan ngiziga nyami daa tsaasil suqchigda dhatapi dhinar ngurum tini ulangkur nanga aritang khogye ngezi tang bardabjigna nyen chorjun jen kayoosikuk. Tanchiga khanag sun tanchir ka dungusha layang udenjig kan uamnash jengani yoddi tanchir ja dungusha maagzini ulangzig diyo pi tangwe chungzim gyeonggulbshi nipi padang di kar chosun thunbi ugda dhinar ngurum sikni dhina Ambar lawaagin yin kan yungas kuk. Demun daadung nangkur kaalawi nangar jintay na manzi sami yangna sirik namun dinjug jurgana da ugaar ngayon da dhugayin bar lawi danjug maningis kuk. Unchang nangkur nangka jocil ntotag na yung daytag kakirgir jirpi na chuk ngoo la sikwaar njir dhug tibgis kuk. Nyemla nangkur korjina dayna gangang hachang chewa tang saunlu hunla tang nim kipaar jitang taninjo paar jinechi na lambo gurtag shipaar tar dashawa gangzgi nar ghani saunlu tong jura tani cawaan da jeshin yogu tikaab tong tenda tang nung kalawa nambaga ta yarmar yogu di nyanka chiri chewa nugu ar ngirzindar ka mandil ju da suqwaan dayang hachang kal chegisi koga

0: Hari nyam kana baba arkam deni terang ga dan sir kan dun da kapar kalam ta dan sen nga ga ta nga ta nga ni gi la tong lang kur kalwa ga nyam jo go sara to nu cha go san di ko ne ka dai terang ga dan sir kan do na yu shu war ga rang chung kli yu shu chung chir chep de jin dum do dum ra chin wum la ram din ram jang ga dum ne to pa kin ga yang so yin ya demo ya
1: ge la chi demo
0: demo demo a le ka ge te sang to ne nga chu len sen nga sik nu ga su shin ne go
1: tsu ye dingo li xi xi ta je yin tumbo li na la to lo ko chen dru den ja chi le tsu xie den chen le na dru den ja chi dum chen ta chi yin go ni sum ma le na lo ko den ja chi nga ni tong ta se ti ni ju ta le na on zo a te je den ja ta ka te ti yin go ni ru nya zu xi xi xi ta je yin
0: ya ya
1: tumbo li na la to lung kho chen jung de den ja ji ne chu de yin ne chu de ji ne chu de yin na da da da da lu nga chu da lu na ni de na jung de den jin de lo re ne lo re ke mo to ru yin ba ti ge ta ke ne chu ke ji ji jin do de ne ti no ni pen chu ji xi na da ni tu ni xi ta song lo ji pen chu ji xi na ni tu ni xi ta song lo ren na ji ji sen na nga chu jian yong ji la to lung kho ji de ji jung de den jin ji dong ren na chi ju ni ha zo xin do ti da ge cha xin do
0: ji
1: ti na yo lu che ge lu ge ti yin do lu ko che ji ni ma re la to lu ko ju po ne na dan ren du ten chi so ni chi ju ni ha zo xin do chi xin do ji ne ti ma yi ba ke mo chi ju ti han de me chi sun ju yo da ten ta ke ten ji yo cha chi chi chi chi ren du do xin do ti ni na la to lu ko che da ren du ten chi chi chue ne panju jungu tu songwa zhina lu jie gu jibu nu ji de de na dong su dong su song fa zang gan dao ji xi

0: Yon na yon naxi ge rengi tsotsu ke chan kachia de tsa zma shu tara yon kanten o kuen kuen ze kono nyen tsilon ti targi dash ta kumjuk kumjuk ze kono shak sik sa chi tang lo sera nang jeng ge goni ta na nang nara nyo lon ta to tsi nara tarang jeng ge shig nyo lon sim sambi tang nar ga ge yo tso dubli kong randi ta ge tikir dab jab chir kong ni shig ng nyo tum no sim sambi tang na ga ge yo tomar tuk shig tuk tam shipi de kang de zon tsona sa chi tum dawar sim nyima har lo gong chik ke shka ra nara sir sero kam duk ma lo ni kichin jam so zang nari zang tib shi tre kam an tur ni ta ya chung kang ga ra wana ᱪᱟᱯᱤᱥ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱚᱜᱚᱱᱤ ᱦᱮᱨᱵᱨᱟᱴᱤ ᱥᱚᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱝᱤᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟᱯᱛᱚ ᱥᱚᱞᱚᱱᱤ ᱫᱟᱢᱚᱜᱚ ᱭᱟ ᱪᱷᱩᱝᱟᱨ ᱜᱚ ᱪᱷᱩᱢᱥᱤᱣᱱᱤ ᱠᱟᱝᱠᱨᱟ ᱥᱟᱜᱟᱯ ᱪᱚᱜᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱢᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱱᱤᱭᱟᱞᱚᱱ ᱥᱤᱢᱥᱟᱢ ᱵᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱜᱟ ᱜᱮᱭᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱚᱠᱚ ᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱜᱛᱟᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱫᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱛᱚᱢᱟᱫᱚ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱱᱤᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱞᱚ ᱜᱟᱱᱴᱤᱠ ᱠᱟᱨᱟᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟᱜ ᱥᱤᱨᱥᱮᱨᱚ ᱠᱟᱢᱫᱚᱜ ᱢᱟᱞᱚᱜᱚᱱᱤ ᱠᱤᱪᱤᱱ ᱡᱟᱢᱥᱚ ᱜᱟᱡᱟᱝ ᱱᱟᱨᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱪᱟᱯᱡᱤ ᱪᱮᱠᱟᱢᱟᱱ ᱛᱚᱨᱱᱤ ᱛᱟᱭᱟ ᱪᱷᱩᱝᱠᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱣᱟᱱᱟ ᱪᱟᱯᱤᱥ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱚᱜᱚᱱᱤ ᱦᱮᱨᱵᱨᱟᱴᱤ ᱥᱚᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱝᱤᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟᱯᱛᱚ ᱥᱚᱞᱚᱱᱤ ᱫᱟᱢᱚᱜᱚ ᱭᱟ ᱪᱷᱩᱝᱟᱨ ᱜᱚ ᱪᱷᱩᱢᱥᱤᱣᱱᱤ ᱠᱟᱝᱠᱨᱟ ᱥᱟᱜᱟᱯ ᱪᱚᱜᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱢᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱢᱱᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱨᱢ ᱪᱮᱱᱤ ᱦᱚᱢᱚ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱱᱟᱯᱪᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱛᱟᱝᱟ ᱯᱮᱱᱤ ᱱᱚᱢᱚ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱱᱟᱱᱤ ᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱟᱞᱚᱱ ᱡᱚᱠᱥᱤᱜᱟᱨ ᱛᱟᱢᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱱ ᱱᱟᱠᱥᱤᱜᱟ ᱢᱟᱱᱤᱭᱟ ᱛᱚᱢᱱᱚ ᱥᱤᱢᱥᱟᱢ ᱵᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱜᱟ ᱜᱮᱭᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱚᱠᱚ ᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟᱜᱛᱟᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱫᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱛᱚᱢᱟᱫᱚ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱱᱤᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱞᱚ ᱜᱟᱱᱴᱤᱠ ᱠᱟᱨᱟᱱᱟ ᱱᱟᱨᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱪᱟᱯᱡᱤ ᱪᱮᱠᱟᱢᱟᱱ ᱛᱚᱨᱱᱤ ᱛᱟᱭᱟ ᱪᱷᱩᱝᱠᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱣᱟᱱᱟ ᱪᱟᱯᱤᱥ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱚᱜᱚᱱᱤ ᱦᱮᱨᱵᱨᱟᱴᱤ ᱥᱚᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱝᱤᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟᱯᱛᱚ ᱥᱚᱞᱚᱱᱤ ᱫᱟᱢᱚᱜᱚ ᱭᱟ ᱪᱷᱩᱝᱟᱨ ᱜᱚ ᱪᱷᱩᱢᱥᱤᱣᱱᱤ ᱠᱟᱝᱠᱨᱟ ᱥᱟᱜᱟᱯ ᱪᱚᱜᱚᱱᱤ ᱠᱷᱤᱢᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱢᱱᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱨᱢ ᱪᱮᱱᱤ ᱦᱚᱢᱚ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱱᱟᱯᱪᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱛᱟᱝᱟ ᱯᱮᱱᱤ ᱱᱚᱢᱚ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱠ ᱱᱟᱱᱤ ᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱟᱞᱚᱱ ᱡᱚᱠᱥᱤᱜᱟᱨ ᱛᱟᱢᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱱ ᱱᱟᱠᱥᱤᱜᱟ ᱢᱟᱱᱤᱭᱟ ᱛᱚᱢᱱᱚ ᱥᱤᱢᱥᱟᱢ ᱵᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱜᱟ ᱜᱮᱭᱚ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤ
1: ᱛᱟ ᱫᱮᱜᱟ ᱥᱟᱪᱮᱱ ᱵᱟᱜ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱛᱟᱜᱟ ᱤᱢᱟᱱ ᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱠᱟᱴᱟᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱜᱟᱯᱨᱛᱤᱜ ᱢᱮ ᱚᱪᱤᱠ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱱ ᱨᱮᱱᱫᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱫᱱᱟ ᱯᱮᱞᱮ ᱚᱱᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱫᱤᱢ ᱵᱟᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱱ ᱢᱟᱱᱨᱟ ᱱᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱟᱨ ᱜᱟᱝ ᱠᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱛᱷᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱥᱩᱢᱥᱟᱢ ᱵᱤᱛᱟᱱ ᱟᱨ ᱜᱟᱜᱤᱭᱚ ᱛᱤᱠᱛᱚ ᱯᱤᱛᱟᱱ ᱟᱨ ᱡᱤᱜᱟᱭᱚ ᱫᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱜᱚᱴᱷᱮ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱟᱪᱤᱱᱟ ᱵᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱞᱟᱦᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱯᱤᱛᱟᱱᱮ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮᱜ ᱥᱮᱜᱭᱚ ᱢᱟᱛᱮᱛᱟ ᱡᱤᱥ ᱨᱟᱯᱟ ᱜᱟᱯᱚᱛᱨᱤ ᱢᱮ ᱚᱪᱤᱠ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱱ ᱨᱮᱱᱫᱨ ᱛᱟᱢᱪᱞᱟ ᱡᱤᱥᱟ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱜ ᱡᱟᱥᱛᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱫᱩᱠᱤ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮᱜᱚ
2: Yeah, yeah. Chu rungi tina terung ta nyaman da chu rungi chu xaya ki kyu terung khtam shil panda nam bazu chumur samk.
1: Xaya ki khtam shil panda ka zon tsoni jo jina chik tup ki khir bo wani, rjang tup ki yon dina wani, kana khtam gan khol do wani, khuna rup ki mi lon wani, khtam shayna karchi tig jay chigni, da gana tiwa gizir jay chigni tig tig re chara. Yang walar go jin serwa nyi chig lon ti targil, rtala nchug jin serwa nyi chig sa chin rang lika ganga, da nga chu anam gandam wadga jeson nari. Te tana nga rangi kanda yi shira sam loz tanga wana pishon rang dina nga nyandar ka zo tindo na yina, ghanma yaran jo ki khil wani, samara gano ngab jil wani. ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱚᱝᱜᱤ ᱪᱚᱠᱚᱱᱮ ᱛᱚᱢ ᱜᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱟᱭᱚ ᱟᱛᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱟᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱴᱩᱠᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱭᱮᱢᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱯᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱭᱟ ᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱜ ᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱚ ᱫᱮ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟᱯᱪᱚ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱪᱤ ᱭᱚ
2: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱣᱩᱱ ᱯᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱪᱩ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤᱡᱤᱨ ᱥᱤᱠ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱜᱟᱨ ᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱣᱤᱴᱟ ᱠᱷᱤ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱮ
1: ᱭᱟ ᱭᱚ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤ
2: ᱭᱟ ᱜᱤᱨᱱᱤᱱ ᱵᱟᱨᱛᱚ ᱟᱢᱟ ᱜᱟᱝᱡᱤᱞ ᱫᱮᱢᱩ
3: ᱚ ᱫᱮᱢᱩ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱩ
2: ᱫᱮᱢᱩ ᱤᱱ ᱫᱮᱢᱩ ᱤᱱ ᱛᱟᱛᱷᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱜᱟᱯᱩ ᱛᱩᱢᱤ ᱚᱠᱤ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤ ᱫᱟᱱᱥᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱨ ᱠᱟᱵ ᱫᱮᱢᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱱ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱜᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤᱨ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱᱞᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱠ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱡᱩ ᱯᱟ ᱤᱱᱩ ᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱝ ᱤᱧ ᱛᱟ ᱠᱟᱵ ᱫᱮᱢᱵᱟᱜᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱜᱚᱡᱤ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱞᱟᱯ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱚᱨᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱨᱤᱝᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱩᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱧᱩᱱ ᱥᱨ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱥᱮᱫᱢ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱤ ᱨᱤᱝᱱᱤ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ
3: ᱚᱞᱟᱠᱥᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱡᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱵ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱟᱵᱫᱤᱱ ᱡᱮᱱᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱠᱫᱮ ᱥᱤᱜᱱᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱨᱤᱝᱜᱮ ᱧᱩᱱ ᱥᱨᱥᱟ ᱪᱷᱤᱡᱨ ᱡᱱᱟ ᱞᱩᱨᱮ ᱫᱮᱠ ᱞᱩᱨᱮ ᱛᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱪᱮᱡᱤ ᱪᱮᱞᱜ ᱟᱴᱟ ᱪᱮᱛ ᱟᱴᱤᱜ ᱪᱮᱭᱜ ᱟᱴᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱪᱨ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱨᱟ ᱦᱤᱱᱫᱨ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱢᱚᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱩᱭᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫᱨᱡ ᱜᱤᱫᱠᱩᱱᱩᱜ ᱢᱤᱜᱤ ᱪᱷᱤᱡᱨᱡᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱤᱢᱚᱜ ᱛᱟᱜᱢᱚᱡ ᱜᱤᱴᱨᱤᱱᱤ ᱫᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱟᱪᱩᱜᱩ ᱥᱚᱨᱚᱱᱫ ᱡᱟᱱᱫᱠᱚ ᱱᱮᱱᱴᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱩ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱥᱩᱜᱩ ᱥᱮ ᱠᱷᱩᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱨᱮ ᱨᱟᱥᱡᱩᱝ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱩ ᱥᱯᱟ ᱜᱟᱯᱩ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱩ ᱱᱮᱢᱚᱜ ᱛᱟᱯᱷᱤᱥ ᱡᱮᱞᱤ ᱱᱫᱢᱚᱡ ᱜᱮ ᱫᱨᱵᱠᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱢᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱟᱪᱩᱜᱩ ᱥᱤᱱ ᱪᱷᱩ ᱭᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱢᱤᱨᱜ ᱛᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱩ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱯᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱝᱯᱷᱟᱫᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱢ ᱱᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱮᱞᱤ ᱚᱛᱟ ᱛᱟᱜᱩᱱ ᱱᱚᱢᱚᱡ ᱠᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱭ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩ ᱱᱫᱚᱢᱚᱡ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱟ ᱡᱩᱜ ᱫᱮᱞᱤᱱᱤ ᱚᱛᱟ ᱟᱪᱩᱜ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱩᱠᱩᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱨᱯᱤᱠ ᱠᱚᱥᱩᱱ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱥᱩᱛᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱷᱩᱝ ᱡᱩ ᱛᱤ ᱭᱩᱝᱱᱟ ᱟᱡᱩᱜ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱴᱨᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱡᱩᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱩ ᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱵᱩᱠ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱥᱮ ᱱᱚ ᱥᱤᱜ ᱭᱩᱠᱟ ᱪᱷᱩᱝᱠ ᱛᱤ ᱡᱩᱜᱩ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱯᱚᱜᱚ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱟᱢᱪᱩ ᱜᱮ ᱥᱮᱯᱟ ᱤᱧ ᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱥᱩ ᱛᱟ ᱢᱩᱱᱪᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱨᱚᱱ ᱱᱟ ᱥᱮᱠ ᱥᱤᱛᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱫᱮᱞᱤ ᱨᱟᱱᱫᱨ ᱠᱤᱥᱠᱟ ᱛᱮ ᱤᱛᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱤᱧ ᱟᱝᱜᱟᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱪᱮᱪᱩᱭᱩᱱᱤ Tati henshini khirga, chu shipa zugu khirga, tamkhui ghi khirga shepa gharim bandar. Ndenjina tatung, ta shuk susu ni, chugu ta rongchuk sasha ghi khirga likhara nimu ghegang ni mangpo zi yung matus. Tatung, chonjina khirga ni nikhir sabjil nimu zi ngam shi gukhira. Nda tamchi puta shi ghi, tam shipa ghi nani, shiwa tagdakhsh. Tang dhige kharsan terang dhige dhantar shi yung na, Da kuzu gombai na chukku, dintro kirga khtamsik nyamjiri na chukku, khtam kirga karsi na chukku, da ngoma ngoma dhirna, xiig da yarji gongpila songyo no tadukku dhu, da gara ngar. Tindantan dhu darung rivaz gu no chizgiru dhidungna, dan di zu khtamsik nrandir dhiji nrandir kirmu ga mugi la minzana dhili. Da nga su kirga khtamsipa tamjin jinara, Tumirinjina kirga rangrang sachani da chuaara chanchiga kirga ngarchuja nimuga shuk susunde kirga sapsik si delini khtamsika zuga khtamkhuiga rginindda mintada ngundun si dindru kirga chintsukku kirga dondag naba nasungda dukunda kirga ranga nyamnyung yuju dindru sacha yemirga gomsunda dukunda yang kirga siga kirga dicha yuju dada siga garchiga chizirizna shuga khtamsika da sani shichika khtamsi mara Anda shuk susu ga, zhuk munga ga, dan di mugu khtamsipa mungu yungi da na, da kirga khsezin jinara, juzin jinara kirga jachinir. Da huizin jubzin na shuga, dinakta na nyanga dondak shekunu, da huizin jubzin na shuga li jimdiga dondak shekunu, dintrojin jinara shuga da, ri diwan jinta yungju shekunu, lakib kirga shtachim lasukwa shekunu. Dihanjini chuga kirga shinkam khurigi la sukwa sumshubi gusu da ndimu ga dondag maaz ga dada suga da tamshi pazan chonjinara kirga zhug yemar ga kirga nyamnyung yusul gomsi nda tamchi pura da ndisha yogu gu sugunu dihindang na da chuga tamkhuyi za chonjinara da tamkhuyi ga khuja da dugu da jishan yujiras nangzung da dugu da jintan yujiras da chunga nga shukshigini chuga tamshi paga kirga yuandang zgar harisun Nyiga laka ni kirga ta chu Zhongha Merga kirga sojin rgini pata shunga nanda gunda mantata kirga xartu zina chukku, jinzi zina chukku, tarpil zina chukku, ta di shukte la ta chu shiga niwandun tib jiriz gungu. Ta di henshi ni kirga shugu tamkhi ga mugita, ta chizir nan di mugu tagoz gub jili deli ni, ta zhug yari karji ga kirga shugu rung rukwa tamchi la, ka gantung jansin tamchi la ta chizir kirga yarki ga lusu, xin su kirga nguantung ga shugan juju, merga yarji yungju, otan di shukku kirga hkamata honda mangata shiga gai wara. Di shukwa khira jiggugu, jigra gunu ras, gunu jimsan tayin. Ta di henshiga nga munga munga shichimeka.
4: Riri, ta tatunga shargang tongotang nyaga samba tukin datakun ngaytani kishi karma jiggura tsajin ramo suga kanga zondar.
3: O re, ta nguanchen ili talat kwarta ngaranga sonjina shka vje yungsik. Ngachuga kha di lihka ga diglam ramo shimuzir zina, oda karma dangmur jiggju. Tena karma dangmur jiggu gozgu no chidna shchub, shukchini kirga azu sashuk kirga shukde manjusu. Njuu minyanga, rila diwa ka shukri tentangri tazoda di nangni denba dentangzi yungtab namar. Da kirga shtzawi yag jirza shikish. Dien jinda sina da khtam shipa ga kirga khtam karchi, dintu khtam ga nangdun. Dintu kirga da ki gomba ayna dhukwa, jin dhukcha ayna dhukwa, nda tamchipu kirga khchi ga chani zungde linga chih karma shindar. Tegara da datangzuh di narakshi ga da ngoma, da khtam karchi dhani deli ni kirga khkartang sinu dhu da hachang shitab ga, da derangzu chonjin nara gana munga gishayku ga da ngoma da chichukshi ga da changmur dhukwara, da tanga karma shinu da ngoma gisha ga zini gani nga da ngantag dhukunde ga puchaz ga yungo ga langji shini kichugo shi ga ngurtung ramu yiku ga.
4: Re, tina derang ga lemsum na shinu dhiji shisha?
3: Oya, kwarin chi.
4: Ya ganta do demu?
5: Demu.
4: Tērāng sīpā kāpū tū mōi kia tāng khuī dāng shīn rāndir kāp dēmbānda dēlūg yōn dāp sōnsgā?
5: Rī, yā tīng dāng dāp sōnsgā.
4: Rī, tīng nā kia chū yīngi nā sīpā kāpū zāng yīngi nā dī rōg tūp kā līkhūng yīni chāni chū rāngi tārta pshā kī kāchā shīzgā.
5: Ngā rāngi sōnsgī nā tā wō jīg tāng khuī dāng shīn rāndir kāp dāng dāng qurāng dēngi nā tā ngā chū yīngi nā sīpā kāpū sō jīrīg nī tārpa tsā yīb chīg nyār kāngi yīngi nā tā rōg tūp yīngi jīm sīn tāng wādhari. Nā tā gōnda yīngi nā gō kāng nīb sīg nā zīyā tā nīr tōng chōb jī lōgar dā chukku nā tā yīngi nā tā sīg zhōng sā tāng dā nā tā shīpā kāpū tōgami wō jīg tāng khuī dāng shīn rāndir kāp dāng wō ginata, shanshil drak ginata, nakhtab shipanda do khonda ginata, yaramara udab jai chirwata ginata, galam shab jela kata yu sharu membango udab jai chirwata ginata, tamshipa ya tabjep chitamoz sagnari de kapto de ginata, do kap tomo mun chuni kapto tomoz ri. Ta kum son ginata ko den garang de khonde, son ginata shig ta khigna do khonda ta shig, yarji kompala son yo ko ginata shig son yo ko. Na do khonda ta kanga son yo ko ginata ginata, uchu ginata, wokyu ginata, hobra so so nang do khonde ta shig ginata khigna do khonda ta chap dra son yi, na do khonda kompala son yi. Ta orta ginata shayi dur ngani chakawr ni de taqtam khu jang ta se khuzon son jina karsang khu den ba ngran der ni ta ngazum son jina ta shayi dur chigshin khu sha kono ta do khoten jina chi hino tari ta yon ta khshi ga tam khu de do khonda jina ta wo che shapa ga portag mi taqtam khu ngran der do khonda wo che ta khshi ga wo khla ta taqtam khu de do khonda khshi ga chab ji ayon ta khshi ga chab ji che bu zoni ta to mo zri ya
6: re re che chu ga ta ga ru du le khun de son jina khu ru khu shu kang kang ne ton der
5: tang chon chon jina jina ta se ko zong sapa ga po so jin ri ne ta pe sa chag ne kang di ta jina ro du ka na ye ko na ri zi na ta jina ta de jina ta ta khu ta shi pa ga so na cho ko ta ndar ga jina yong yin dik su ta nya su ta thong su ndar ga jina ng chi ta ma ta chi ko jina ta ro du yi ni ta ti cho jina ndar ki shar ga te sho ko la ka na sho ko ta da ni jina jo de chu sim ga sho ga na cho ko ta ger gin chon jina ya ma le na cho ko ta ma ta chi ko ta ng jo ng chon jina ta sho pa ga po sang ga ni na ga na dong ta ro ru ko ni jim sim ta mo ri ya
6: Жэжэ та рудбэй кочэ чэчэ ингэнэ лэкуа нэтэ вэнэр.
5: Ангэчэ вэнэ зэ кхозон сэпа га босо джэн рин тапэ сэ чэгнэр кансэ кондэ ингэнэ. Мне вжэ гэ тэвэни. Джэмзэн тэмэ вэнэ. Мне вжэ вэнэ ингэнэ. Хтан хуэ гэ шэгэн тэ кондэ та хшэ гэ ингэнэ. Дарана сосу нэ та хэгэ ингэнэ та. Мэ чэ ингэнэ дэ шэ кэнси тала та. Шала гэ кэ ёсэ кондэ.
6: Я я. Тана маун па на ян чэчэ тэнхэн бай дэ лэ гэ тан хэн дэ ян гэр да жин кондэ пэ джэ хэ мэндэ шэ.
5: Ян дон зэ мап гэ тэн чэ.
2: Я гэр гэн сэн та хэ дэ мо. Дэ мо. Рэ та тэн гэ сэпа га пу тэ мэ вэ гэ тан хэ ᱛᱟᱱᱥᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱵ ᱫᱮᱢᱵᱟᱜ ᱥᱤ ᱴᱷᱟᱯᱴᱷᱞ ᱯᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱛᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱴᱟᱴᱜᱮ ᱠᱩᱴᱤ ᱧᱤᱢᱟ ᱪᱷᱢᱚᱡᱟ ᱴᱟᱴᱜᱮ ᱱᱟᱨ
6: ᱫᱟᱥᱞ ᱠᱷᱟ ᱴᱟᱴᱜᱮ ᱫᱚᱥ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱨᱚᱝᱜᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱝᱨᱩᱵ ᱥᱚᱱᱚᱜ ᱥᱟᱞᱛᱟ ᱥᱢᱩᱫᱨ ᱥᱟᱢᱠ
2: ᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱫᱟᱨᱤ ᱩᱥᱩ ᱥᱯᱟᱜᱟ ᱵᱩᱛᱩᱝ ᱚᱪᱤ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤ ᱫᱟᱱᱥᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱵ ᱫᱮᱢᱵᱟᱱᱫᱤ ᱫᱟᱥᱞ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱠ ᱠᱩ ᱜᱚᱱᱡᱤ ᱜᱣᱟᱨᱥᱢ ᱥᱟᱢᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱴᱟᱴᱜᱤ ᱱᱩ ᱤᱱᱟ ᱥᱠᱩᱭᱟᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱩᱜ ᱢᱩᱜᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱪᱚᱝᱜᱟᱞᱚ ᱟᱜ ᱧᱮᱢ ᱜᱟᱵᱤ ᱛᱩᱢᱨᱤᱡ ᱛᱚᱵᱚᱠ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱪᱚᱵᱡᱤᱞ ᱞᱩᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱯᱟᱜᱟ ᱯᱚᱛᱚᱢ ᱤᱭᱚ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱫᱟᱥᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱟᱵᱫᱟᱱᱟ ᱫᱩᱢᱱᱩ ᱠᱚ ᱞᱩ ᱡᱟᱯᱩᱨᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩᱨᱤ ᱱᱤ ᱞᱩᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱮᱛᱩᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱪᱮᱪᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱩᱢᱨᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩ ᱭᱚᱠ ᱭᱚᱠᱨᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱥᱩᱱᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤᱨᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱱ ᱜᱚᱨᱥᱩᱱ ᱜᱟᱡᱟ ᱜᱩᱫᱤᱨᱟ ᱟᱡᱤ ᱰᱚᱴᱩᱱ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱢᱟᱛᱱᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱞᱟᱠᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱠ ᱡᱤᱝᱜᱩᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ Тэгэн жина нянюк адгзу анда цхмаан жина агшу таттунг жис та вонд сак к танкын тан нянкын манюн аз кын жина гарс чичир тумни та нонту чири хани гла кын шалуна ата тариг шу ндарсик паг нини шачина алу мо мат тан дна чанка гла кани нюнгара янг шпикан туни ачапсиг сани сусуны чиг шинкын дэркара хачын вак мо маз цунджинар та шаркан тампу нипа хсамба Pesung, dhamu thoi dhanu gu, andasik patuk tukar, tigan jina, su ta li sengi ngi thani shali yungna, yangna dhantir ku korum jili yungna, hachangi jina, nyam gawa shiri, taka nipa muri. Ta khasamba mungi laka shali yungna, ta lu gu spaga putukmi uchi tangkwi dhanshin dhantir kab dhambandi jina, ta surmi shangchin, tang gansu shangchin, sichuan shangchin, chi shangchin khasam ni nga jina, ta di tamshipa gitumni kirgi zirja laka na yang, Kongkong dhampi gu ngoma tuktung dhiri wuna dhani jina thukul sarwaz gu shungok. Ta ksamba muri zhawa mungi lakani tawar kundi uchu ta tangkuin dhandir di chunung jina hachang gu chi nyam gawa. Tsangma gu jina gamsa chichir thupi ni izyan shik nu. Ta talu gundi tanga jina uzu tamshik gu ta dhandir maatran chaptung gu rangzin gu lhota chungrung gu sikuk sacha gu ta Tsekho zung zu jibi dhankur ku zung tsu yang na zung dil dhani thonu ku shajir kar tamshita xa liwa gita tajibu nuk shik shik ka. Tiyan chini jina ta shichung kong ku shajir ta luo nga tig sim zhe changu nungura yuk. Ta lopchung loma gina nga luo tig dhin vjil. Dazo ti wana hasan ka yang dhankui dhanda dhi yerang pe nuk gita timdi sarwaz gira zinar mashkuti mek. Zawa mura. Nga wala kani Shali wana gishundi ta chachi sarwa zungu, talu gu ta jima gu shiapa gargum deyengi na
7: ngomatang da na chi gi ni chari gi che ma song ke da tera tong che zu ma re re ta ra ta lu gi che ma zu gi sha pa ni ta shi gi ta ta di no pan su su pa ri ge ta na nga chi ngo chi di da ju ku na tong gu re che kar ma je ta chi sha gu ga ta chi ngo lu nga lu zu na ma sha gi da ju tong de ta ta sung gi che ma gi sha pa de pa chi ri na kar ma ta chanyung gi de song na kar ma de ni gel zu su ni si wo kong gu ru nga chang ni so jing gi sha

0: Ninsi, apun de ki, zivi jongaganin, li ngu jasin tsungi, stomu shakyo no gotans. Kargira de jona ndoli, ta kargira jadig namba natsuzi izgara, unjing, shkafdin jigna, a jilga poi nogas jenga, a jildang jabar, orngoma dang, siwa, a rachu suka, a jencha, Kanyang dojime nukar chenga. Kargi sim hajang mochi par jari. Ta nyai datangs. Shapuga apunjiga simbashjika menu rigi. Di anitsa jiz. Tanita apunjiga ku lhigong ob jashin tsanga Штомун жонан докра онжин кырге арженча юкка юкка чигран дуже мену гэрсэнг кырге симдэг салшэц Сяпо симсэнг дэсис Атобо тэ шка кырчэз юк кэтэ чу гулун барна нэ рачура сева яна джорпсо чэз хинара нэ чок яна чук Dazi tangsik. Apun zhig argatak choli. Kargi zhigda gdr-drd odukshura.
1: Ngumayin, ngumat mungzgi na cho gwa-chin-chi. O na cho gara-chu ngashig yo-chi. Nyuma xsumg ha-chu-ta. Ngi cho ngi-bird shira zhutab.
0: Dazili, di-chiliz. Apun zhig lhigung o-jashin-tsang Tumu tunara, tsangma yiyam tsari. Ah, la la la la, chondo ngoma humchindu gurela. Chu, garaatata ngoma chigi yikiya. Tuziri tsangma ge ngxuli nugu. Apunjiga ta xiapu gara chu, xira. Zundul ma shungsg. Dijenge kirgi xira satuwa yang ma yunga. Hrtinga vangrima biri dali. Arungi arayaku chachigi otaziri argatak choli. Kargi kaimu khorui tsina, jgda dhr-dhr-dh jgzg. Tani, xiapuga nyangirgu, tsaimugu, gu-gu-zgra apunjgu shira mahyung nugar jengu. Yung kargi namjin shukbi disi ganyili samatak,
2: Apunzhu, ngu gara chirakhu. Apunzhu, ngu gara chirakhu.
0: Tuziri mboka datsik. Tishengda, achi tashtayin shukpi disi shapu yangyang jikpi shkal titamna yin. Tuziri shesu yokaya.

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལང
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཚེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སྲས པའི རྒ ཚལ དུ འགྲོ
2: Yana chung chubu so kongne chu tsongma ge nyam ge apun chuki gara yarwa se ne shtamji zi chubu chung chung so nyam chuli nari. Denan di chuning nga chu tsongma ge nyam de cholu rang chung kil shinghe zung hui ka chung de ge lo chung chung chung pamo yang zung ge shenu ge shepa zga nyan ju yel. Mi shenu ge shepa ge nang tu yin jina. Hta chik ge shungwa zhue pi. Shepazgari, yaa chu tsongmaa ki nyamgeshti nyenggu?
3: Yaa, taa terangga ndirtsuk chunba tsonibse na, longtuk yuandan jangga lama yoke, chesum tsumlaa gombi kiwa yoke, njirtan lila kipi gapo yoke, zatrik lila rtangyu huawo yoke, yasi jala tari uomo yoke. Yaa, taa chanamgi chuksum dasani, shilo marjik tamshali, nang chiwa jangga tunse na, shangshu kawa jangga yungtar, shipi simche ni tsa, tungu tumba shintsa, wata damba da tsar, tama kwachin che tsar, jayra lombo she tsan, roye pandu pi tsa, nidaga yala chuk tsan, yukbi tajik she tsa su, argu nga ma yo ni, warke pa tsungla shikshay go nore cha, taa nya chunga tso na chitibji hira minu, jangtibji yondibse nu, taa namni waka tanghwe la, shashu topr na gambab, taa nguk tuk jing na gangju, nyonggo nuk tsung na gangtum, tsukbi jis nan jami tam sirwa jazinga, taa ngi tarjik lorji jikse na, tarjik tungu laayim kamla tarzga, li noro rinche jajigzga, tarta dawa urka lanjogdu tubzga, taa somnan chawi tenzhe tenyinjigzga, tenye laayim kamla tarzga, ligindan noro jajigzga, taa ngombo tamba lopchir lanjogdu tubzga, Lōshī yāngzā pī tāngzhē tāngyī ngzhīgzhīg sērjīyō. Tāngyī kāngzhī wōlā tārzhī zāmbō sēpchī chāngwā rīmbō shēzhī. Chīchī shōngzhīng gāngbō guāntā chāngzhī. Shāngshū kāwā jāngā yīchōngzhī. Gāngzhī lōngbō tōmō sāmbō rā jārgā yātā rīng lōptā tāngzhī. Jāmsī lāshū lāsū kī pī chāngtā chīchī nī pī nī lā shēprā jāngzhī. Tāmbī chīchīm chōngzhī gōm kālā rīg pī shāpchī jīnnī shīn lā shēnzhī. Chīpī gātō tāngzhī tārē jīgzhī. Njōgdō tāwō tōngchō jīgzhī. Njōgdō rīng ngā sō tō lā tō rīgzhī. Ji ji sa tar ji ge le ko to la tar zhe long chun chuo la de ga wo chu zhe ma sim chen zhe mo jia la jia zhe jiang ke to chang chuo ge wa wo zhe long sim chen jia wo sam chen to zhe wo hua zu qiu yi den zhe den yin zhe zhe ji ji sa tar ji ge chen ba ye la tar zhe ya da zhi bi che zhang jie den la ga shuo yi la ni bi la zha de zhe tu chen tar de ni che ga tuan xi zhe jiu zhu ta wo wo zun den yin zhe zhe jiu zhu ta chuo jia ke le zhe wo mie le len ga zhe xi zhe zha hi bi ti chen den yi xiong zhe ya da de rong chun na yong ye zong wo zha hi chen long ge nian du ni chu che shuo gen zhe mo ana ngo bo kholo sap che khwa sa tong mo pa man dap che se pa wo lam bo zha hi de jin chang wa khong jun bo yo yi lo di ji pa sha si wo nam che ka ni ro pa thong ngo bo me thon na zu da wa ro ri ke ka ra lo cha san de ni tong wo ji pi ta ji ji zen jun go sa jong rong mo te zen jing a me to long a te zen ta mo phang jo khong ni ti ze tong kon da yi tap ja ji ze yeng wo da yi ni ja ji ze ser gon da yi sim ja ji ze jen men da yi ji ja ji ze ja ro ta cho chang go lo shen ni ta zong wo che lang ge ja yo pi jing na che zong long da wa ta na yo long da wa zan na yuan shen no ron da wa tarjik kanjukdur tarjir tubzi yaa tato machinda kanchi dhikpo shi jamsunda chayi dhikpo sandi munda tarji dhikpo wo kanchinda tanji chi dhikpo yinbi ni pukhsin zhukpi di chinda la tanji chi kayi shuyi na tuchi sanzi chongyi pangyi na dimsang zongyin bupi jashi hu ngochi nisang chi pi pangyuk la tarnu lisang pangyi jashi hu amayka kanyo yinbi sajinda dhirti loya yinbi jashi hu chenpa wachi nongji garu la kiyong tanbi shi pi jashi hu pukhsin zhukpi payag chengkongda rigni chari ndari jashi hu ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: nga chu na chung si bi er ga chal ta shjun
2: ya na chung ji zhe ce gong ne qi lu zhe chung chung ge xian no ge xia ba tong ge nian de la de nan di chu ning zhe bo chung chung ci zhe leng yo na ge zam qi de ge zhe ni qi zhe bo chung chung ge xian no ge a na tan tong ge nian ju na qi mo de ya de na xi ne qi 파일 시등시태웅선생님담지통사님
4: 中国青青草，这条长马点美呢？俺那天青中今年说穷个草马也是个残疾人。你打这条哪等是谁呀？俺哪等个开心啊？不喜当喜天红色了。俺那个哪是个打不喜色的是个啦？喜天红色呢？你有去？等你个二十个人来了，你个这个军人的嘛的？喜天啊，我什么呢？我前个人啊，经过通巴山了；我中个人啊，经过通巴山了。我穷阿个人啊，阿米去吃生日，不是跟大什么都送空阿子个啦，也大什么啥就不罗的弄去，空阿子你看个个买棒子干这个生日，你看个个人气人话生这个生日，等你心情啥啥送的福利单，不是个第五十步啥东西，你这个心情啥啥你写来有通知个哒。中国同胞，过去阿妈拉上你写了通呐，就为侬啦，侬将儿子个进门了，我妈死。等你用心听个，阿咪我中国同胞，过去阿妈拉上你写了通呐，就为侬啦，侬将儿子个进门了，我妈死。等你用心听个，阿咪去吃，过去阿妈拉上你写了通呐，就为侬啦，侬将儿子个进门了，我妈死。

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས So yig la kongni chimak sarwa tang, rja kibjin rilag lan sa songshchub sachi shtar shug yongni zobchub shi te. Kongni chim tang vjantan nirdin tabi, lan sa songshchub la chimchung gan gansung tambun donshub shi yu lai.

Tukunamba, tena warkumde nga tsi song kabe ra amchuk tseftin zachi ngagam chiga langvi tashi kawa karu seni dhona nyamu shigla nyamgu ronyong zi yil.

0: Yaa chukulanji, tana warkumde naba tsugu Mala chabtang yangchin nigu shabi kakhe Simchung dibi gama shibar sanrugshi
1: Ara, talo yung nga Simchung dibi yagdanjin shitang nu
2: Yang au lamar zin mao shitang ziga
1: Shira yungi kakhe zhu tira kafshang tarung me
2: Kafshang me na chukku kakhe ka nangtun chizgin
1: Kakhe ka nangtun da karchi ngan bodun pachir khchigri
2: Tazi na Simchung dibi bodun sao zi khotra
1: Sungrungwa sao zi Simchung dibi dekho narab shachi mek
2: Ya chasirga
1: Ya ta alag tigji chan tig tabda shi chaz gib jis.
2: Tama ni me nere?
1: Ta tang tuandag mangara mungu chukhsa ni shis ya.
2: Ya yang a mangan chukh jau nima na?
1: Mara mara mangan chukh chukhundari.
2: Oo, ngazi ila ashta ajun tuktag khertang ta.
1: Changmar kangtang re, tangwar kangjinra mangara. Nyak chirjuzu ta ta tari ara.
2: Ja sa zigna tamun jam sa.

0: nga tsub ge ka tsu zir gu nun de se ju, man jor chu ge yu ga tsu zir e, do zi zi. Da niang a ka tsar gu gun tsa la nang do ha tsiga ar ma gu, da gin do zi zi. Ya fshin gu shi ge, chi dang gu ma ka tsa tuk shi ge, chi nga ta rung tam zi gu zi, do zi zi. Da ni fshin gu shi ge, a ka tsa chi nga dum zi ma song ni ha tam si ma tup gi ya, do zi zi. Da ni a ka tsa ta ma shi wang da zi gu lo dang zi. Danda, fshin gu shi ge ke gom pa ra zi gi da, a ka tsa ge long u ni hu rin pa ri har kub zang na da, kong ti zi nu di nang zi song zi. Tanda akcha khuncho langi fshin gushkirkar za randa jigi sung khunti kanku gaxi janda kagi nanga maa chidzi. Kagi rani chanara rarcha rumnara. Kagi khunti guni nanga maa chila wadayu jida fshin gushkirkar dhawzidzi. Akcha chinga ngu amak taisa nandu namara dhawzidzi. Dani akcha gu ala chua amandu gu chishini dhawzidzi. Tanda fshin gushkirkar nga amara tantung digi khunti zika nang zuida jida Ak chaze hzaji zungu dhe naam khani purung khunti kan gu gachu jamda Aman khunti ta liwishigra naga nga amar sitang jayi dhozi zi Tanda ak cha ho ho ho zi aga dhali naam khani purung khunti kaagzi dhe tanda Naam khani purung khunti kan gu gachu jamda Tsukja zungu da chagari chagdi baayu zi Tanda shingushkir karwa khunti go gu li chikdiri da Ak cha tuna khima sungu lgui dhozi Tanda shingushkir sungi Zanyag zi chirong da, ak cha ga nik do na, nin zir zang zang, do zi zi. Ya ak cha, nga ga yira gul zankan zha, xia chi xio, bai gu ma ni, xi chong a la tam chu mung, xia chan gul gul tep ni. Zanyag cha mung no sang ba, xia chi mung sung chan ni zhi, xia le zi lang da da, ka xia rang kuri yu wu chong zi. Ya chok bo chong chong su, nga nak tum xia cha chong gwa zhen che.
1: Ya na chung zhubu tsu, di na tsamda ne chi dirin ge joki chiginjir ge tsamba chungun dagi nunga achi ge gojig siyo no lochuk chung chungu ayang shi ge hichik ge lang no ge gesir zhungli metuk demli sirgu no ge zhungli tungun de nyamta nyongri tungar shigisya.

Peri sangni nyanjur chi cik jingin xajib shi batan na. Namzhi chungzhi hi nyan dar peri lor jil yi ka xiang qin na sika chungchir chi jili zhig yimin cam chi xiang sir longrti mab jixim jenlim da khur. Thongmi gani sa dar na, donchin li jenlim da khurum kin chul yi kurab jixik dang namzhi li zhim na gani yul. Donchin xiong yig namzhin da na, sa di yi jung zhig qin na sika yi sangir jisil lar darin rur si yu bari la. Darta rohchub man na dang jilu dekhig donchin xiong yi la tun di rohchub li ka jibjin yu pa ma sil. 德西的全国站里，短期中心在就收复西京有了。

0: Re, di na yang chokpo zika kalima kapar thong yo ke, wei chokpo cho di mo?
1: O nga di mo yin kardin ki tase linchin na yuji ma sata, ri ke akang za.
0: Re, rewa kakang me ke cho rewa zi yo ni na?
1: Shangmo msi maangla zi kodi gogo kardin ki.
0: Ya, di na thang aji ma ga lian chen nga, alima shangmo tsu ga maangla zi cho rewa zin ta kodi gila go.
1: Oya, oya, kato ta chi, tuk chi chi.
0: Ya, cho me ke di na mint ta nga cho lian chen da nyambar ga si shi di na ni kub ka di mo?
1: Ah, ah.
0: Ya.

Adi, sedih ke sangat lagi. Tengah ni na, dah abjad pagi si sembilan tak cuci, sotra cemerlang cung sembilan sunyi nara. Ya, nang tu seni, dah ni macam cari sunyi ni, tamu di. Di tengah cuci, dah ya nang ke kapten tu sunyi nang sotra nampak sunyi nang cik. Ya, nang ke kongsung tu si bus keroyok lah. Di anjing ni tak

ngë xa tëng rì pih zir të sëm kin gda. Ngë nyn tëng lu bih tëng të qab kin të. Dien ngë lha cu ki tëka nip si bi cih cik ngë chv ayn do yol. Qo ki vian na? Chuji jo kanga santal chun sim kim cho chib de la la dan ni mu ma hi bi nga la pli yul sir ye ki molum de ma mi de don ni ar jang rang ga nga la ta ga yul sir ta ta ga yo tsil ab din pr nang de Ni ar malam jih tang rim ni Chu jih av zhang chir da vi Av dar zib zin jih Tang fsa sil jih Nying tam ti shu Chu jih shkar jin zin jih Ma dir da vi Xil lang lang ga Mu sung tong shu Yang chu jih vya na Chonil chungtis arsiang nimnimgi spangtangni Nya oltang lant Rtapor jangshkirgi gomjiglongni Arang simgi gazi chungyamudi Medugtang lakalalangnyung sir Deng abdeng prnang na Armalam jivamo Nishtung chili tanjik tishkandar Chujem chijin zimzim ki ngaguli Nga yinrang galashkilinjig bi siang kamsa Sala ang awlang maam yungwi Mzaghji delin bergitang Sala ang aftan maam yungwi Semba dehtoin bergitang Ruoyang vizhin yinzhang la ti tab jing Jia chun zhin argham ta bi kyol Sig zir zhin yinzhang la na chuk jing Khchung nil vizhin chikil mani bi kyol Ngar malam ki o kim dan zilwa ni vizhin Nga lang cu shirdu dan zho zhin Tumish zi tunga Ghani mil ngekin bandala Yang simgi tibu jamu Tharin karni Shkang tanga gomji dangbu Yang shkirin pabgi wanda Arma lam jiwa mo Ngā cērīmdara ngī ārmālīmgiam tāhnīnī yīnrāng yīnrāngdā ārāng samjāshūrīmjānī kūlāgīyōl. Rīmcīnna ngī kūjī chī sāpsānī ārāng nīl xērjīndā pannī pshāxil nāngxilda jīmdūn tāngxīvshīndō bīyīn. Yamtsan, ni kyo ki chin jamsa ni Lor ning chin sim ki jama bi ni Wiyung tang shivshin do bi yin Dena, di tong shik Mirdib zam ki shkavlag li me kyang Nga lam cho na Shami lam rung nyag bi Ar jagdu dang ji meng

0: gu yo no wa zhe ge long zhe de ri ren ga pan ba yo no wa zhe ge long zhe
1: ya jian zu ta zhe pe xia ye zha yo na an yi zhe han ji bie de ji jian zu ta de a de zhe na wo du yuan den ji pong a yao na men ji zu a de ta de ri de ji jian zu de di de zhe han zhe zha ge neng ge ji ken de wa du ti du ho ti re ādhāk nishik kandewa, ādhāk tī jāngcū, hui tā hui jā na mūnyū, māshik nā shā, dā shik jāngcū, kuwa lāng ya hui jī, hui jī tā nā, ādhāk tā hui jā jī tā nā, chukyō chukyō chukyō rā, tā tī nā, ādhāk tā ngū, māngyōng kā ngū chā mō dā rā, ādhāk tā māngyōng kā ngū, māngā dā nō, māngyōng kā ngū tī tōn bā shā pī nā, tā dā dō khun tā, ādhāk nishik kandewa gandē nā shā tā jā rā yā, hui ta hui xie jin dai juan yi ge da ge xi ken dai na la ge zi ji ren ya wen ta ma de se ma ta we yo la de la de la chen me zu ta we bo pe yi wi to yo na na yi tong wen ji jiao wo pa se xi zhe dang ge ge pi de se ma ji de la chen me zu de se ma xi wa ne na yi tong de se na yi tong ra ma na yi tong ra ādā nā yī tōng rā tā chīmē sō tī dā nī kū hui jū lā mā rā jī dā nū kē hui jū rā jīg nā rā jī dā hui jū rā jīg nū wā tā kata lā rā ndā lā nīg jī mā rā chīmē sō tā wā rā jī rā wā lā sū khī rā chā tī āndā dā pī tsik chē tō rā gu kā rā yā yā māng tā tēm jī nā yī ndā bā tā māng tī māng tā jīn tāng tī nā yī ndā bā ngā yō tō Manti Manta Genta Mantaga Mantata Tiga Nami Tony Tamura Yodgun Ta Dattave Tojana Adrasma Chir Gunu Maga Chidatana Adrasuga Madatana Adrasuga Madatana Madaga Chidatana Dinata Suzuguna Manti Manta Mantaga Nai Tzjiria. Yang Nizunga Jaso Yona Namer Tongutong Nizunga Jagun the student dying, shitty dying, student dying, the thing, ne, the chung Nizunga Dalan Yugua. A Jivsia Jaso Yona Namer Sumbatan, Manta Tili Shungi Jaim, a Gershi Dan. Jishi dha su yo na nga mera nga watang Tenshi tawe dunga Shatsu su yo na nga mera dhamba jikpang yo ti Khwar na dhasti ti di Ti dhan da ngi zung re Jipi nyama tang chung zu gu nung de Ti nan dhani tenju tunju su uchi ngi zung ga dha ti dha re Ya jipi nyama tang chung di ke yun den dengu ka Yun den tang de Sali sashi Malil Hazan, Mastak Pali Nghi Urcha, Chonkar, Khsai Chiwa Tawa, Dattak Ta Chirinak, Udu Chonkashi, Mantaga Manta Changzu, Kershi, Mantaga Nanyi Changzu, Yang Nanyi Khsai Chiwi, Shawa Changzu, Dito Khundiga, Udu Jekundi Tawa Yinan Dhamu Dere. Tanywa chhe nang si ge kong xin ji pa xie pa ne gu ka chhe nang si ge yan chhe to u ma li de ji yo ta mai pa tong gu ma li chang ti jin ti nan tong ta chang ko pa li jia ra yo ta mai pa tong pu da ta ne mu da ta mang ge tha na yo me tong jian te jia wa nan la yang tong la nya pa yo me tong tan sha le ma yo me tong Tuton dutong ma zhuzi di tiga nang si nambara yi yi di Nang si ge ta su su yi guwa zhu gu dung de Di na nang si ge teke de tse Teke de tse ge se na Tung dur ten zhu gu ka Tani nang si ge si tiga nji kha di Di la nang yi nang si kan tang kan shing ji pa na Ma de tse ta yi ji se kan shing ta yi Shi la ji pia dha su yo na Ma nga ma la nan yi tong ji kwa yin chong Wo ke la tong chun shi cha ra me pa khi chi wi Dasti kong shi yi ta gu ae gu nu ter Da nan yi gu nang si re Ta da gu chek nang si gu nji tse Yan yang tuk tong u ma li du tka ta na Tuk tong u ma li Da ji yo ten me pa tang gu ka Da 망티 츠체제 나시 컨슈인 뎀버 제와데 존도 텐제 쩨파리 요파 마토 하체 망티 테 제르지 츠토 오마리 히기르 망티 테 제르지 구카 존도 텐제 쩨파리 예르고 요판 도파 텐제 쩨므조노 ᱫᱟᱛᱟᱛᱤ ᱱᱩᱛᱤ ᱛᱟᱣᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟᱛᱟᱛᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱡᱩᱱᱫᱩ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱛᱩᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱛᱟᱛᱟ ᱜᱩᱱᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱡᱮ ᱩᱢᱤ ᱢᱟᱝᱛᱚᱞᱮ ᱛᱚᱠᱨ ᱥᱟᱛᱡᱱᱟᱨ ᱦᱤᱣᱨ ᱥᱟᱛᱡᱱᱟᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱡᱮ ᱩᱢᱤ ᱢᱟᱝᱛᱚᱞᱮ ᱛᱚᱠᱨ ᱥᱮᱛᱨᱤ ᱥᱮᱫᱟ ᱡᱜᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟᱢ ᱪᱩᱠᱟᱛ ᱱᱟᱛᱟ ᱫᱟ ᱛᱠᱷᱤᱱᱡᱤ ᱠᱟᱠᱟᱠᱢᱱᱟ ᱫᱮᱱᱡᱮ ᱡᱤᱜᱥᱟ ᱡᱩᱱᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱡᱮᱨ ᱚᱢᱤ ᱢᱟᱱᱛᱚᱱ ᱞᱮ ᱛᱚᱠᱨᱮ ᱥᱮᱛᱚ ᱛᱟᱡᱮᱨ ᱚᱢᱤ ᱢᱟᱱᱛᱚᱱ ᱞᱮ ᱛᱚᱠᱨᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱩᱨᱤ ᱜᱩ ᱠᱚᱱ ᱫᱤᱜᱱᱟᱨ ᱥᱟᱣᱤ ᱜᱤᱞ ᱫᱤᱱᱟᱨ ᱞᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱤ ᱫᱤᱱᱟᱨ ᱱᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱞᱤ ᱫᱤᱱᱟᱨ ᱥᱟᱣᱤ ᱞᱤ ᱡᱤᱜᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱪᱷᱮ ᱡᱤᱜᱱᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱡᱮᱨ ᱚᱢᱤ ᱢᱟᱱᱛᱚᱱ ᱛᱤ ᱥᱤᱜᱩ ᱢᱩᱜᱩ ᱥᱤᱡᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱫᱮᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱛᱮᱥᱮ ᱠᱩᱱᱟᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱱᱤ ᱥᱤᱜᱩ ᱠᱩᱱᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱚ ᱠᱩᱱᱟ Shavi li tzichir, nyaa shepi li tzichir maari. Tena ta thajir omi manton liya tokhra shaa tzichir maato. Thajir omi manton liya tokhra shaa tzichir maari. Khun chuzir thajir omi manton li nawi tang chay la soha tokhra shaa gunu wa ghanta tong tong zina thajir omi manton gunu nidu khundi nawi tang chay la soha ᱛᱚᱭ ᱥᱤᱪᱮ ᱟᱫᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚᱞᱚᱠᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱡᱮᱨ ᱚᱢᱟᱨ ᱜᱩᱱᱚᱫᱮ ᱟᱫᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚᱞᱚᱠᱚᱱᱟᱨ ᱟᱫᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚᱞᱚᱜᱩ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱜᱮᱡᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱮᱨ ᱚᱢᱤ ᱢᱟᱱᱛᱚᱱ ᱞᱮ ᱛᱚᱠᱷᱚᱨ ᱥᱮᱛ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱫᱮ ᱟᱫᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱨ ᱟᱫᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱞᱴ ᱟᱫᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟ ᱱᱤᱨ ᱛᱟᱡᱮᱨ ᱚᱢᱤ ᱢᱟᱱᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱟᱫᱟᱝᱜᱟ ᱠᱮᱜᱮ ᱛᱟ ᱟᱫᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟ ᱱᱤᱨ ᱟᱫᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱤᱢᱱᱟᱛᱟ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ pashe pa to tse na se kan shin ji pashe pa o shin ji yo tem don di ta che zo song zo na shin ji ke se ma she pe na yi dong wu zhe jo pa ta shin ji yo tem de gu chen ji na ni ta na yi dong wu ka song gu ne de la na yi na se kan shin ji pa na gu ka de shi ge shin ji de che da kan ren na kan zo ti re mo kan shin ji ge za ni se tan tan de ga de short che che sa nan ta ti tak tan de ga shin ji yo tem a me chang kan yin zhong de ya zhong te te de chi ga de song de na ya zhong te de le ge ge ke le anai tong yin ma te anai ta shi che shin ji yu ke se te yo song de anai te shi che shin ji yu ke se te yo song na chuo nian yue re tong ma re ge che ben je te ne re wo zhi ge la anai tong tong shi ji yu ke se te yo ne ma re mang ge chui do ne re ge te ge ta shin ji yu tan li yo zhong chou me zhong chou nu wo la mei ba da ya zhong la yo ba de yi ge re ya ti na ta mang xiang ni le nan yu tong yin zi ge re ya ti ji nan yu tong ti da rong chi de yin zi na a ni wa ta sen ba ta zhe wa ta a nga wa ta zhi kha ta den ba la su hua ge ji xi ni yin ji sa ge yi li yin na ji yi zhe zu yin zi ye yi zhe zu yin zi ge che ye yi zhe zu yin zi ge ne re nan yu tong ta anai ni wa ta sen ba ta zhe wa ta nga wa ta zhi kha ta den ba de ta ge de ta ka nan yi ge sa ge yi li yin zi ge re ti xie pa yo de xie pa yo de na xia wa xie pa xie li de di xie li de la nan yi sen ba te gu ne re nan yi sen ba te gu ne ti jin che she di 跟着，还是玩的，嗯。

0: 切切地热热，但是地呢也冷巴热，立夏地呢也热热，冷夏地呢也暖热，而这不下雪呢也只寒热，这就到切等里冷热，这就个呢就啥个热热的，地嘛它温热的。 Manga Mana, Manganguna, Mangatumana, Ever Niwa, Eterna, Ever the Boiwa, Boiwa, Boiwi, Maz, Chira, Ti, Kai, Mai, Wai, Gunu, and Aja Pao Pija, and Aja Pao Pijati, La, Amunta Iwa, Guna, Amuna, Gunutska, Muna. Ngo khuna ma ra ngo na ra ta ngo khuna ma ra wa ta ya ja na cho ji ta ya ja na cho te la na yi na si kang tang kang xin ji pa na ma da sa ta de ta de ni ke zeng ge hui jun ju gu ka ma da sa ta we ji se kang xi ta we zhi lan ju bie da de kang xi ta we zhi lan ju bie da de kang da de zhi da yin de zhi da ge neng ge She took the in Zimbi Chedata, she took the name and Zimber Chelan you pitched and you get on and you go there. Chelan you be Gonda so Yona Manga Mala Nay Tong Yupa Yojung. Okela then that Dajinat Hindu Vatola Tajina Udo Lagerga Choksi Shu Tata. On tarshe panze shu hui cha shu di shu da ta da de jogu ke shu da ta wi da de jetana ti ta shu da kai me mi shigra shu da ta wi se shi cha da shu jetana ta ka nai tong wo lo ku ka wo zo kan chen ga da la ti me ke de ge yo ni me ni ni ga yo ka ta dang de ar de ge ku
1: 我做干那好嘛，人家他做我做这个些个么？吃的呢，好个太久的，白生更久的，你多久的，你多啊，白更啊，一个个菜儿，鱼，得了说话，忙整个日，鱼啊送了，那也牛啊，没弄苦得了。 Nei sabara mara, nei jual khabata menjuwa, ngara menjuwa, tikhara menjuwa, dambara menjuwa, tanu cho nei yinguwa, nei tungu nama suan juhji meke, bashkan zana nei tungu nanju gujirindoka, nei do zana nei tungu nanju gujirindoka, tatawaga odotan, hkantan, chimbotan, tintan, tsertan, tatsuluka yutan, tatsuluka Duga Tony Uzu Kikishwat Mother Nunga, Dijamunda, Kikishwa Nunga, Zambaga Yutuna Mana Tunga Hachapoti Yoku, many the Yukama Taukara Uzi Hane Yukumaka, Kay Yukuka, Tang Tang Tang Tuna Dokumaka, Jena Ringa Jena Dokumaka, Ta after your natural. La ka chang zi, la cha chang zi zi no, ta ti mda ta yoga meka zi. Yu shi, kan shi, tar shi, gyi tika ta yoga meka. Ti re, ti ta wu yoga uka, ye, maru yen zi na, lakje ke ke la ti ta wu yoga uka. Ola ti ta wu yoga meka, yonara na yi tong u re, ti sa na zunga tong kuwa ta. Bar shen zi na na yi tong u re, na bar shen kan shi zi no, kan zi, chiri yin zi zi zi ya. Kanta yinja na sashichi dhara, sashichi dhara, thaita, tundanji thaita, kanta tundanji thaita, chidhika tundanji thaita zina, ranga pungwa tsa tunguka, pungwa tsa, manyonga tsa, chichunga tsa, ti kanta zinu chidhira ta uzu yinja gana kanta yimajoga pa, chunga la tawa, Kuri tawa, nga kuri chondo kanshi shina to tima zikpa. Ta arana yari mishu ka, te mishu ta tajina, te, te ka nani tundan je te ingu ga, tundan madambi te mare. Da tawa, jir tang majir ka chepar, wala mayat zgu kia.

adastu maki adagla chimesu tawin jirwa sukhi yuri shati. Daga anayi tungu jikichang da gunu chasirina maa da gunu ke nayi tungu re, ki da gunu nayi tungu re, nayi tungu ngu ta jopa nuwa sashi cha jatan da yinbi na ta nayi tungu ra shaktang na ra. Ti yinjana nayi jepa ra. Adastu maa ki adastu maa da jina nayi jepa ra. Adastu maa ki adagla chimeh soot gunu chindi jatana ta nayi jepa ra. Chi ka maa jira adastu maa di jatana nayi tungu ra. Nayi tungu la jepa opa sashi cha da jari cha sunu opa sashi cha da jara la iwar mbo paa dunu tuti riya. Maa mbo per iwa gunu iwar niwa am dunu titu kota ra. And the bits khatati yaya manta tenje na yin den ba ta manti manta jento ti na yin den ba yo ti de ku ka manta ga manta to de ti manta niwa mo we na yi to ni tamura yo de khwana adast de na manta chire ya ti ma re adast ni chi to zon de na adastu nye di nye dhaga mangta nyewa mo ra. Tita nai tongu nai nyewa nai samba nai jiwa la suka chadu tonga yin. Zhanyang nye zonga dhasko yona adguke. Nye zonga dhasko yona angamir tangpu tang jishi dhasko yona angamir samba tang. Mangta tili shongye dhayama garshi dhayama jishi dhasko yona angamir ngawa tang. Tenshe ter nanga shatsu so yo na ngamir dhamba la jipa yo ti khwar na dhastu ti ta na yi tungu nye zunga da jipi nyama tong chung li na yi samba sali sashi ta na yi ngawa malil hazan ta vi na yi ngawa nane garwa Mastak pali ngay urta di yang ngawa Chonkak se chiwa tawe nai dhamba Dhe tawe inji na ngay zunga dhala jaghi ngay zunga guni yona ra Tijin ta kuwa lang na chodhan Tijin ta kuwa lang na chodhan Chinji chiwa Rangkigun mantandu yona, tila lakjerte nanyi jerji yona tsikhtan dhiv gichang. Lakjerte kiga nanyi jerji du yona, ka munga masi mangli gayi tsikhtan sondi yodhijira. Tina mandu tsikhtan shichi jina, dhani tsikhtan sona munga tanyan yukhji maare. Tita kata ka tsikhtan dhiv guwara. Ochi kaila mantanli nanyi tongu chanda yawar shaa shiwi nanyi jyoji mepi nanyi tongu te nanyi tashish yuki meka tiga nanyi tongu nanyi ngi manta zeta nanyi tukha tukmanda mandana wakhtawa ti yinz jirib. Kati shirda kantang tagtang nam suhu shini mantamar niwar tsikta tripi tsa nanyi chani Suu ndenyan brezoa, shirda kantang, tagtang, nan suu shini manta maniwarda, manga maluparanda, manta maniwar tukta tupi tsa nangyi chani, nyanga nangyi sara, kuwata manta maniwar tukka rang ozohtadu, tukta tupi ozohtadu yopi chani, ku nyanga nangyi sara. Yang, yuzu rangyala, Jena adastu taad jena, adastu kand jena, adastu namtad jena, yuzu maa rangla chiliwiru na tsik ni zortati meke, tsik zortati meke. Tita kata ka nanyi tongu nga zhigi, nanyi tongu tinga nanyi hengi mamba xini, tata kai zhigni di jiru. Khwarna kewa. Kewa kong, kewa to, kewa nam, dhuta tanya na, tanya tam la niwa ti, mandu udu njina, kewa nam di chiu, tsukwa tawa la nangara, tsukwa mwadu yonu guttong la guju gugara. Ancho, homa shiwa, kipa shiwa, odungu shiwi,

yin tang meng gen jo ji zi ji ri ya ma ti pho pa xi wi ta nya la sa zi ja ra ma to da pi tun cha la sa zi ja ra ma ri zi ji ri ma ti pho pa ge pa ti pho pa xi wi xia la sa zi ja wi ta nya la sa zi ja ra ma to da ga da la sa zi ja ra ma ri da ga da la sa zi ja ra yin gu na pa na ru pu nyu ku ge te na ta lo pa po zi na ādhākdhā ngīyīn, thōmā shīnā dhākpī tuñcīn tā sūngā yīn sūnūwa nāngkātā tārī, nāngkātī tīngnīn chukku nārī. Ksat jē yōnā, ksat jē mē nā chimūdhū yīngu nārī nā, ngār jī tūn, tānyi kāngi nā, tānyi tī tūn tī rāng tūn nē tūn bāsik yīngu nārī. Thōpā dhī nā, yōndal hukku nūgu shāgā gā, nī tsati tūn jū mā tū, shāgā tī tūn tā nyarī kāngsakīn bās kū jī wā nā mā rī. Honyerna homadna tira tira ka shawa tonta yerwa ta gu nu ma to tonta yerwa u kansrem ba ku jo ma tina ta homadna thanyet ma re hopa pudna chire ola homadna ma hopa pudna chhe chamadna ma cha kwa u na chhe alamadna ma ala lamba pudna chhe chamadna ma chang da ba pudna chhe tipadna ma Jawa puu na tsu kuwa tsa yiki ginyan tipa zi guji tato mara tika shali mara tverta shali di yin dhugnyana mara tipa zi tato ti yaka me yaka ti yagini xiancha zi yoko nu nanto tira tipa zi na ti la xiansongwa nu nanto tiga kuju mato yikin jankan zi re nu tiga tunta mara ti janto tanda na tapa zi guka dhagpe dhe chirwa, njirwa dh gukata, htapa dhin. Htapa shiwi paka dhagda chikha lok sunara. Htaga kaga dhagda lok sunu uto maare, di chikdaka kaga dhagda lok sunara. Htala htani tsura shepi kanzagla, htapa zhira. Htala htani tsura shepi kanzagla, htapa zhira. Htala htani tsura shechala chhatsi guka. Hta nyu tsungu shawa la tani tsuwa tsuwa nu tira. Hta nyu tsungu shawa la tani tsuwa tsuwa nu. Nyi hta la tukwa shi ni tsuwa tengu nu. Nya chingi hta ndi chitira nu. Ti ranga ranga shi chima mu. Ta tana chinga gubu shi da ta ngi chua ta chimu dhiri ta shere di. Ta ka yun chimu dhiri ta jini na yun ti shinta na. Ta ka hta chu tanda. Nyi shena chimu dhiri. Gai shena chimu dhara, tanzanga kasa shena chimu dhara, yargula shena chimu dhara, mangula shena chimu dhara, ta kujo riwali ishe chira. Ti shena ta tata karangara tati ta chikai kikuti. Ti nyara ta paati zira, tala tani tuwa tuunu warik chira. Simba tala tani tuwa tuunu kanra, udo jana, ta aga lagdu ikunu, lagdu ikunu. Ta aga lagdu zina, tsida ta ala unu. Nghe ta mwa nyi tani, ta shakai zana chu yarama yugu ki chua ta me ka, ta nghe laka ala jira. Ta la wunu ti nga yang ta la tani tuwa zi jira. Tantra ta ta tsu shung she gu no yang ta pa zi jira. Dhe tsangma, dhe tsikira.

0: Pazi dhado kondar tsukdhuk guni jenu yinzi. Adi pazi na shepa re, shawa shepa re. Shawa shepa ti kanzi kastong ya dhukpo tumbi chata pa naro po di, adi pa po di. Tawa tang, mang terme, man tawa mudar tukpa, xerta jeryo na manta te jen, gukpe jenjirwa, chime, ta me tawa. Ha me chime di ma me tongu me ken di nani su agada se si cha da tongu ka jin se chere na da mare kuwa te da ni mare me ni gari mare manga nani agakwa se si cha da re ma me ni gari ma mare che te ola kiga bashi kati ta ketan da na ma me kwe jo jag me la me me kwe jo jag nu wa jin se agakwa se si cha da manga Mantar gunu mantha dig kuatela vai ta sonu ye dijre khset jewa mayem ber tuni mang chakhi ts yona phume da ti adagda ta gade menjerwa tkhind ta kong kang ga dishela ta yona ria kong phoda khset je yona no kang ga dishela ta tkhi shu tkhind yona khset jewa mayem ber Tunguni manga chakhi tsu yonad na Poma shiwa da Kseta jara mayimbar Tunguni manga chakhi tsu yukad jiriya Pumi edatea dhagdata gharda manjirwa Ngu kanyimba tinye dripya dhanjirwa da Kua man dripya dhanjir juma to Tsk dripya dhar manjir gud na re Tamba Alama ta Tina ta chak Khshapa tonzi tato alama tang loma guno. Loma dhagda yinni alama dhagda minna minuwa jintan dhadi she gujirimu. Tena ala shiwa na kung tondrimu. Kung tondri. Ti loma la titi chung chumbu chi gtani kunata mepina alama tondrimu. Tena ta lhomad gunu wu lhomad vrg tonanjika. Vrg tonanjika, vrg tonanjika na tanyik tonja. Tena ta tana kaga adakpu wu ton sechi sechi meka. Lhomad shiwa vrg tonja. Tkhsid guka. Ola, tkhsid gunu tira vrg tonjir mo. Risi ta tkhsid nyid gunu wu nga. Tkhsid na lhomad kukuga. Tena lhoma vayna ta lhoma shiwe madada ta dhakpi tuncha na munduwa zhe. Ta sada tsanga dhe ghalana me pari yinda sada tsanga. Sada tsanga dhakpi dhala panya thudrunda ktsanga ranglu khzu yin. Chito ngama ta chi thambi chi zhi khchita dhji yona ngama la thambi jenta chirvi chita jir giti zi chang zi la o chang tsarta zhe. Zi chang zi zi gu nu, nige chang da cha zi na thambi tsikhi jen zi. Shi tsikhi jen shi wye jen diga niwa na tun ti pat shung wara dhapa. Kung ga mang ta nga shi dhe li tun pat shung wa shi tun bar shi pa ye na tsikhi jen zi jara. Tsikhi zi wa nu zi ti ra ji to na ku gu, pat shung wa ga to na ku gu. Pat shung wa la Tumbi pata shungwa tan gai pata shungwa nyuka. Gawa ga pata shungwa la, man tumbi tsikhi jayant tadi dhukka. Tumbi nga pata shungwa la, tumbi tsikhi jayant tadi ga. Jayant chirvi tsikhita titak chung ngivar tola nyakpa yona dil. Ku tansha ga tundi, tunji yuka mek tida tani. Nguma tsikhi dhiva tanzi mayimbar, tansha ga tun chaparwa di yuka.
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: 소문 워스클 알롱친
1: 소문 워스클 알롱친
0: 사랑기는 양주
2: Nyankunamba chinabab demo yina terung nap jersig dab jap yi tsigsim tang jersig da tig pi tsin yeschig worsig da tig pi tsin ye khin la za da war hile shuni tang di xanjir nyambug le tsin chen nang tun ga na di chib shale
3: lotin ngir me ngang pi tsig thu bi pheji la shkan de dang sti longe charung go chunga bi ngu lag bur som ki
2: chorgun shang chin che glan si song chu so yi gir dab jig chig pi tsig chig ni ni zong lag tar sha che hile
3: jingye namang rang shin che ngi chi chen yir da chig kur dang bu zi
2: Chorhun ji keli chokpa nyerchik tenjin chongchok la shige.
3: Na gormu chongchir ki shetub kagab zhidun di, che chua rohchuru chadinda dang.
2: Tenren ji nagchil dang, zatang ga maangilar gorb shio akchik dang, sayag nip dang ni shiangwi yongbun paru rohram shiye. Shuni nangtun shimru nyargu nungo.
3: Nyerchitong nyerchik lu ni, chonggo gongchen dang zigmi lu obja dang nga korbi lu dang, lu nge charngo junga pa ngur sambi lu rishel. Lu ngu obja dang nga yarang la, nga chu dangi thongta warsum di, Zhongku mamung lab dhechila chanpa dang. Zhonghua marga jatir yongbi thomi damja aftan songshi ba dang. Jelyong ji arig suzi mamung lab thanjil gi nechal di batu thomil shi khang. Zhonghua marga ji longu shtongcheng gi lorji thukka qi jirchi lorji nyangag sam. Lorji nangag ka lamwa sarwar lhiv. Dali chan la, jachu shu jashi jimpingi longi charungu junga biarang huanjur dang jizu pheji shtongbi tabji ji lingin galchin la jigdi tabji gozhi galchin arab dang arimba nang shang. Bicil tubi pheji lar gandar dandik shtongwa dang. Shtobhi jigadil chi, arangnyi jib shawa yagbu jibdi. Lungye charungu junga bingu lagbu sombar nechilanang. Sarangir nyamchuk li, ciya nyanyanib zung, changtar sarangir. Chonki ligja dangrab jinin zikshin jia namba sarwa mbabi dobashti. Chachu shuja Xi Jinping, dali chan jia bjesil chonglik gor jia ngichib shi baddang. Ciya nyanyan, luftan germe ngang, bicil tubi pheji lar gandar dangshti. Lungye charungu junga bingu lagbu songgi shi baddang. Diyin arangchang ka charungu la tani, huanjur dang jizuk pheji lan ziftum shajin, nga cu dang ka vjesil chonglik jie driftan galchin shi yin. Zhonghua marik jie vshashig labu chi drivjir zhobi, luv ji dang chenbu la, nishtong nyerchig li lungkun li tkhsil jie lorji lingin la shtani sawu yuol. Rangjir jie pheji di, tabji jie guhko dang, nyankin jantong nyamni dang, nishtan me ba dang, Nguanghe gabiye yerkin mangtan rubi dikab sani ixol. Lungye charungu junga bi dikab na jizhu rangdik jie dangarab jina zirci chani nguangir shibiye mangzir shtambu dang. Shugu yung ni nixin donbiye nangak ka dikab ixin. Lorji jie kapshugun dandrin dandu taljigin jandar chulchiya nangak ka yigba jitara yigbu talgi sam gu lagbu somji kyun yung dang jil shang. Gu lagbu sombali dandam tkshul shengi. Da dangbi ci nixin nina jichu shu jia Xi Jinpingi Xiangqin dang Burenbin guzhi lishil bar suwi, dangga shkab nyehe bi zhonga cengzung zhizhu tangzhe bi gongtun, tuobzhung dang lakhtar xe bi, qe dun shimjiga rulang zinchan zikbin zagi shtang nanjif tantun. Dangga shkab nyehe bi zhonga cengzung zhizhu tangzhe wa li, lu nye charungu junga bi gabji, huanjur dang jizhu pheji shtong bi tabchi guzhiv shi khang. Shugu yung ni guwa samu limba dang, shtang zim xe di, lu nye charungu junga bi ngu lakbu som ki. Vdasan bi ci jingnyi nina, Jelyong mangchin shkab juzhe bi zhe chu tangab

Ala yer gong ho ar hun go yer kum du zo hon bu ra zi Ala ngi sho ga nyam tsang i ma ra ti na go yer ni ga ta y g na ho zi Ala ye sa di cha na go yer yang chong yang go zhe yin zi Ala ye sho ga nyam tsang na go yer na ya zo hyan na ho zi Ala nga ro ga do cha na go yer ka ge yang la la yin zi Harongi loho go chung go ye ji ji yang mi na u zi Alaye roho na chana go ye ni zo shi na ra zi

0: gusong yubshi. Chubje tene dena, suigun ki gaden yinpe chujje ta. Genjen dikje tunle chirdong ki, chirdong jimbor ki gajir chukchu yin song yubshi. Dergu bernung so, nugu ta, zegur so le kagong ta. Tishin, jiyu ma ju gu che shi, chirdong chi che, tui zong le gajir chukchu ripke lak zang par ti. Dawa ti, chichu zong tun par hui, gui shu ke jen to kyo yubshi. Siluwaka Sijung Ki, Siluwaka, Nidong Yishu Zayang Lo Nye, Nidong Yishu Zabke Lo Par Ki, Gekab Ki, Tujin Nor Si Chubche, Chagui Le Jin Na, Mingar Sumja Jik Zam Ki, Gurju Mikse Lik Chub Zimpa Ta, Zowo Nugu Kya Gong Ta, Lopsui Kya Gong Su, Jik Dui Che Yub Shi, Junggu Tunle Rinpoor Chi Gyo Su Dong Wa Ta, Zanzi Sardu Ki, Nubu Che Ru Dong Wa, Sartar Tunle Gisin Chegu Che, Gekab Ti, Geji Jinsu Nupo, Chirudong We Kacho Kejin Shiktu Kyogyo Jitu. Silwa Ki, Logu Langkor Pege Ki, Chachu Chirshi Sabar, Chokchen Je Simputa. Ti Miyu Ni, Logu Langkor Kepde Ta, Jiyu Tunle Pege Le, Guidi Dongchi Yimputa. Silwa Ki Sijung Ki, Nyechar Tatung, Gyurju Chitab Riptan Rinpar Chokchen Je Kyu. Ti Miyu Ni, Sishung ki kurbu yang tu donwa tang, sardu tang ma jo le gyab gyur chi shu chir donwa. Tishin, qi ne yong hui xin dian min na, ti wei ma hui yi wang gu bu so cui pi, cong yin kur yu li su dong gu ti shi. Yorom na chi, lar sui tip zi tang, chub ji tip zi ma jo gyun tu chi pati, silu wa ki meng si ji gui zu jun tang, tuan le ma jo le ngar hui gui chi tu gyur jitu. Yorom nan zhe ki nguyen ba nian shu sar shu na, zhe ju gya par tan qir tong zang par chung u li. Silu wa ki nye dong nye shu zep dun lu, bian jor par se gya zhe ji tan cheng chung nga par, par su yu pi nguyen zin che yu pshi. Nye wei lo xie shin, zhong gu tan silu wa ki, bian jor cong tu nyam li, gyun che mi par ding sep ngui zhu chung ti. Nye pian nyam li ki bu zhe tan, pian zhe gyun tu qir zhu song yu. Siluwa kanti, gyuji lamchi ngamjun le gyabgyur tang, ti na hurta shukin, yorob ki gikib nga shuki chesi yinpa tang. Zhonggu di ngi, yorob nanji bupi, siluwa ki qi jo zongdun rukta qi shu su gyur yubshi. Nyedong nishu zayang lor, zhonggu tang siluwa ki qo nipu, zongdun ngunboru mimang shokor tong choro chogin nishu lak zam simpa tang. Qo nipu, jik qe su dun tang, langgur dun li, Nugu sabu so kyab gong ki, ngam le mu tu ding sep tu da yu. Cho ni pu, tun le gyun che mi par ding sep tu jimpa tang tun ti. Zhonggu tang, silu wa ki, ngam le ti. Su gyun ki, cong so nyo cong ni, tun le jita tang, ko zhu jita. Sardu jita ji ki, ngam le par gya gi zhu xin yu. Nugu sabu tang, cheng zin bian jor, mi tab rin nu. Jiang do tian yung sok pi, kyab gong ngam le ki, per si sabar kyu yu pshi. Singling ke, ting di zem ling ki ti rin kasang xipi li zin xu ca song. Xiam le lingge ne mu tu, di ge zhong yang lung ting, nian ting ji keb li gong ki. Pe ge lung ting to gui di ju pi, ji di li zin, xian pa nam, san jo na shu.
1: Di tan ni, kirang ki su jo ding yu.
2: Ba si gang ki zi ni ang da di xipi ne, gyu ji tun yu ta, xipi ri ki che rin sai bu tong tu bi, lo di bu nang chu.
3: Jie mu du zan ba, cha tang la zi nyong zang gyu bi ne, Di tang ni a pian do yue shi.
1: Di tang ni, kirang ki xie bu o du yu.
4: Xie la zui bie ji li a, kong bu jia bie bie ni na, ci jin lo ji yong tu gu zhi.
2: Le ga du du zang ba gang gu ru xiong bie ne, lu jiong yong wei ma ci, tang do ya, lang gu rung ga bie ni zui le yue tu gu zhi da.
1: Di tang ni, kirang ki cha na yu.
2: Ki ni yi wa qi ne, tun gu yang jia de pie zui dong tu.
3: Gi gu zhi zhi lung zhu yang si qi ne, di tang le pian do qin bu yue shi.
1: Di tang ni, tu ta na ba gui du to nang qia gui bi qiao wan xi yin
2: lü zhong ge gang lam wan jiang ge jun xi ge di gui ge ku liu na le ya du zhu ji
1: di tang ki zhong gu na zu chang mei niam tu song gong qi
5: da ne beijing ji di su le ji le yin ne
6: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғыпи ұқсарынгер.
7: Нямқы намба, че намба бдемойына, дәріңнап жәрсігі дәп жәпі ци өбжетін, жәрсігі дәтік пі ци нерні, өрсігі дәтік пі ци нерчігі инлағы замығы мүршелі. Тарта че чекі, нямлымтан жөбшін бандыны, чорғын жаңдығы нямчын кін өркіл алуын тіңге шуғыпи ұқсарынгер лесін ені. ཚང མའི ཤེབ ཏ